0: Bula.
1: Bula vinaka. Ongona Radio 4EB and angawani sala ni kakumburaki na 98.1 FM and rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and ndo talai wasitingo na waka viti. Kabakatokai mei rongo mai viti. Na program ongo endo rongo e viana vei mboin kethini wakarawai mei na tini kina tini kandua na kaloko. Na edha angu alai se batin nungu koro mai sese sangani thaunrobe. Tumani autiko na mboini kua na marama basumbeka ni sambeto arin tabu tabu dola arin
2: dola dola vina
1: okay menda barongo sarmanda na kenda ivan vakanga vakayalo ena madawango
3: nandale sonia nambung ni kuwa sa turme na roma wasin dua na tikine walu kina tini kapitu roma wasin dua na tikine walu kina tikine tini kapitu na bosani bibak taundi itaki E volvol ti koko pula kina iba ba koslotu, kasatau yabuti kumi Roma, karasatava ti koele buna kanrien rien aliwena. Embimbi buana iba ba kosongo ni tiksar ngayana loma ni koro, kai tiko tiko ni bilu taki na matani tulia bukoya. Endarao ni singi ama na bibak taundi taki ni vol ni pula virna leo ni baba koso koya. Kasa wakabina bina kina buana nongu kalu, ena bukumundu ukethe nga, Ni satu kuni buru-buru tau doko, nanu mundu wak muta. Tikine walu. Esyang indu ane ya bu binak, mi waktu undi takina indu ane bawa kosolotu, mi wasi bita na bosa ni bi waka ta taki taki, kena kena waka bina binak taki na bika ersanggara betiko. Mendara ida telingan nangu, na ingu ne pula, mi sikobira mi waktu itaka nanu ane bawa kembuta, kawak undi taki telinga kena nanona. Endondong mendangu matua ni sasang taka na kaongo na leo ni song song lotu. Menda tarada ki nanonda wakambuta mi kokuwa kandei enanonda ndau sota kawasiavata na bosa ni kalu. Emeni.

0: e caro e kason e kabo lati gbogbo bi te tin gbo wa lori Yoruba language program on 4EB radio awon lotu te gbadun jujuju o lotu ola
1: e caro e kason e ka le gbogbo en te gbo wa salafia le wa o salafia la ba yin o
0: beni beni o lotu wa se yi
2: en le o e ku le o se de Shida dala banyo e kabo sureto.
0: E kwele atu lotu yin kosh. E yin yon wa. Wa o ni wugwe she yin lo.
2: Ha, on rock.
1: On ro. On ro.
0: Se e ni o se tu to do.
2: Ha, se e ni o se tu do. Ni jo aiku. Mu dade. Mu lo kia wako. Mu ni yon jete ete. Gon ti le. Ko si yen lagbara
0: awon Yoruba man so pe won fe bon ta
2: bon ta ki se bi be yen
1: bo ni awon se ru yen
0: bo ni ru phrase yen bo ni oro yen ti jade kini itan to wa leyin oro yen won fe bon yan ta
1: me to pe o le se story gba tan ni eru niyan
2: tan ba ko won lo
1: so that one le pump won up dada kan le
2: Ale pawo ni oja.
1: Mhm.
0: Kuluwa shanu wa.
1: Amen.
0: Tori awon yo de ma so awon run ko be ni kekere wa ni won fe bo mita. Won ko ta won yan mo awon we ton ton kulukulu wa leyin won fe bo yan ta. Mhm.
1: Ka ni won ti e fe bo tori po e se diyawo. Abo fe fun on fe bi on fo fe bi se yawo. Ah. Ba gbo.
2: Bi bota.
1: Abi ti an ba se gbe yawo. Ti yawo to de fe ki yawo e ko lurun murun mu
2: a bo dada awon ara le a bo wa ke
0: awo fat ni o ko ye ara ma don
1: ehn ara tutu mi ni jojo
0: ya o ga rin a ma ro
2: a ma yi
0: a ma yi
2: gbogbo yan a ma ji wo
1: ehn
2: Unu ọkọ ẹ dẹ ma dun anu toju e wa
1: wo. Bẹni. Bẹni.
2: Bẹni.
0: Yeah da. Ki la ni fa oyan wa le ni.
1: Apolopo nkan la ni.
2: Apolopo nkan la ni o.
0: E je ka si ka wo. Kini.
2: Ani awon to ko leta.
0: Mhm.
2: Ani awon oro, awon iforo wa ni lenu wo.
1: Bẹni.
2: Pẹlu awon eyan laarin awujọ.
1: Mhm.
0: O wa ni e. Okay.
2: Wa pa pela awon alejo pataki.
0: Bẹni.
2: Ani awon ifilo na tawon ipolowo. Mo lere pe gbogbo awon eyan na ti se census.
1: Census.
0: Abi o tori en to ba se won ma gba owo lowo eniyan.
1: Every day.
0: Lojojumo lona ma ma gba owo yen lo ni na.
2: Bi 350 mani.
0: O kin se wo kekere
2: o se ma de owo na ma jaje gbese
0: e ma je gbese gbese joba joba de ma gba ni
2: mi oju pali
0: loju pali
1: gba o
2: joba ma gba o
0: so kin se iyan ton je lowo
2: ai joba o se ton je lowo
1: won de kin tete gbagbe
2: ton ma gbagbe
1: Mo ni very good memory.
0: Wa je pe won ni gbogbo file gbogbo awon ni gbogbo information nipa eni e. So e jo lo se census we de da ka kon mo pe awon eyan Yoruba omo eyan ati ilu Africa papo nibi na.
2: Be ni o papa wa ta jo mo Yoruba.
0: Se pe yin
1: Nígbà tán bèrè pé kí ni èdè tá à ń sọ nílé.
2: Akọ Yorùbá ni.
1: Mo kọ Yorùbá, mo tún kètì kìtì gan síbẹ̀.
2: Àríkàrí.
1: Ọ̀nì kan bá wù gan kẹ́ẹ̀kọ́ Jẹ̀ṣà, kẹ́ẹ̀kọ́ Ìjẹ̀bú.
2: Àwọn ìgbà náà fún
1: mákẹ́rẹ̀. Èdè náà ni wọ́n náà.
2: Èdè ni.
0: Èdè gidi ye dada.
2: Àwọn èdè tó múlẹ̀.
0: I almost 250 to 500.
1: Dialects.
0: In dialects. Nílùú languages and
2: Bẹ́ẹ̀ni. Lọ́sẹ̀ yìí mo gbọ́ nǹkan tí àwọn kan tọ́jọ́ ń sọ wọ́n sọ̀rọ̀ pa arákùnrin kan tí o gbe awon oga e lo si ile ejo ni o wa ni pe to eni ti o agbejoro to duro fun ile ejo fun ibise agbejoro to gbon awon agba agbejoro ni kan ti pe awon case to awon to mo se gbon so won ti wo pe laye ko le case yen o le ko le yan ri loro kan sa eni yi o sa o win ni case AI no wa lo lo nkan ti mo wa fe fire ni pe so awon en to wa fen for a while nu wa ni pe gbogbo awon ile ejo no tin ni ko ti sun won pelu gbogbo awon to ma ko gbogbo kini AI wa pe palapala no ma ko sibe eni wa ni pe be ni won tin so pe ohun lo AI ohun lo AI ṣugbọn nkan ti won so ninu gbogbo oro yen ni pe o ni pe loṣu o to bi 300
1: to ma
2: so mo no lori e orisirisi AI ohun kedere ise to n se ohun ni ise science computer pe so ohun yato pe so eyin o le ma lo AI ti won so won fun eni e da lati mo dada lati le saseyori ṣugbọn nkan ti mo wa fi sọrọ yen ni pe nkan to wa si mi lọkan ni pe ṣe mo pe awọn eyan ki mọ nkan to wa ni di oro toro fi n dun ṣe mo bọn ṣe sọrọ yen wọn ni ẹnikan fi AI o fi
1: awọn naa le lo awọn naa ma lọ ṣe
2: ṣugbọn nigba ti awọn ba ṣewadii iṣẹ en to na to 300 loṣu ona o ni agent so o ti train o ni kini ko o ni kini ko then any year ise computer ko lo nse
1: ki kan so pe
2: ko kan
1: ki so pe so is a very learned person
2: then o kose o mose so nkan ti mo fe fire ni kini e de o mo joko mo ro se se mo opolopo gba ni gbogbo orisirisi ona la kan ma gbon kan won ni a eni se bayi o de ni result ṣugbọn ọpọlọpọ gba nkan to wa ni die gogo awon eyan so tan
1: nkan to wa ni die ofa
2: be ni
1: oju eje lo
2: oju eje lo ṣugbọn won ni so nkan to wa ni die ofa wa kan re lori so ni gbogbo ona na ni
1: egbe ti nla
2: egbe ti nla
1: o ma sare ku
2: e ti o ba mo bi to wa be se lesi sare ne ka wa na ma se wadi ka ma ko ma mu kan ni ori pe awon so won ni a ibi na nlo se wadi to ni opolopo gba ko si nkan mi ma wa ndie there's a lot more to
0: because cash is on nipa olodo uprising
2: eh kan se to ko ja
0: ben olotua ola eso ro nipa nkan be ni pe awon eyan kan ke si so ni pate kon
2: ru arojile
0: arojile
2: ni arojile
0: lati ni arojile lati ni arojile o se pataki lo
2: ani gbogbo orisirisi nkan ni kini na tin waye o se mo wa ni a pe eniye o kan se bayi o de ri bayi
0: so abi me no lo se easy se mẹgbẹ bẹẹ ni gbogbo èèyàn náà ló lè ṣe.
1: Máa sọ kan fún yín bí àwọn tó ń kọ̀wé wọ́n máa sọ pé àkàn sọ fún AI nínú ẹ̀rọ amú ayára bí àṣà kó ṣe báyìí fún ẹ ó lè ṣe bọ̀ tó o bá fi nǹkan gidi sínú ẹ̀ tọ́wọ́n pé garbage in garbage out
2: nínú
1: so nǹkan tó o bá sọ náà ló máa kó síbẹ̀
2: bẹ́ẹ̀
1: so tó o bá ní nǹkan kan nínú coconut
2: òfurufú náà ló máa jáde
1: kò ní nǹkan tó tí ò jẹ́ gidi so èèyàn láti ní ìtàn tó jinlẹ̀ dáadáa
2: bẹ́ẹ̀ni tó yàn ronú pa
1: ẹ̀ tó dẹ̀ ronú pa ẹ̀ tó yẹ kó mú ọgbọ́n wá tó jẹ́ pé ó mú òye wá so nǹkan tẹ̀mí kan rí si náà ni ẹ pé téèyàn bá kàn rò bóyá àchat GPT má kàn fi nǹkan sínú nkan to ba fi si na lo ma gbe sita
2: ben
1: o ti e tun le puro gan sibe
2: o ti e ma paro ni o ti ma eyan de lati mo pa nkan to fe se nkan to tun ma sele ni pe to ba mo pa e a kokko orisisi to da bi pe
1: o
2: fe jora sugbon eni to ba mo ye to ba ti di bayi ati mo
1: ati mo pe rara
0: ati
2: mi
1: ele ori jolele
0: jolele
1: Jinle.
0: Rara. Awon party bangers. Awon ni ti awon yon jo sin sin. Konu won by Dope Nation. Kankalika.
1: Erora o.
2: Wani kwe kalo jodie.
0: Elo jodie.
1: Kelo so di wuke.

0: asinfun won ni gbagbo pe nkan tan le tun se nsin bele sin ni pe won gbagbo wi pe boya o emi kem kon eh lo ba eniyan da bi pe awon ya ba ma mi wo ta tabi eni esu pe ko mu kuro ni ara e ko ton se nsin bere ni gbogbo yen na ni sin ko ten tun se mo awon yo ti gba esin won ti gba esin gba gbo won ti gba jesu awon to de tun se muslimi na se muslimi so kon se bere yen mo nsin
1: o pa de ti le o kon de le tun je pe tori olaju ti wa na awon aisan ti o n pa awon eyan tele awon onimo isegun won ti mo po nipa awon aisan yen o pa awon eyan mo aso olaju na tun pelu e ta awon eyan ri pe awon nkan kekeke ton le se ti o ni je ki ka awon aisan tun pa awon tele yen ko ma pa awon mo to ko si idi ton tun ma sin gbere mo iyen na tun pelu awon idi boya ti awon eyan n fi ma se awon iwa ati asa yen mo
0: ni mo ti tun wa mo wi pe awon ijoba kan bi Oyo bi Osun ati Eko won ni ofin to so pe kan ma ma fun omo ni tribal mark kan ma so so da pere without their consent o ma de ti dagba omo fun re la so pe won o fe
1: ben
0: so won ti gba ni sin wi pe right omo ni pe o lo mo nkan to fe
1: o mo nkan to fe
0: pe ngba ti I to pe o fe identify eyan o fe mo pe ya the one that will go more so. Maybe you have your ID card. You have your ID card. You have your ID card. You
1: have your ID
0: card. You have your ID card. You have your ID card. You have your ID card.
1: You have your ID card. You
0: have your ID
1: card. You have your ID card. You have your ID card. You
0: have your ID card. You have
1: your
0: ID card. You have your ID card. You have your ID card. You have won se nse o e ma ja ton la won se se je
1: sugbon amo pe abele na tin se ofin ti wa nisin ti gbogbo orisise awon ipinle ti sofin pe e ma kola fun mo e ma sin gbere tomo wa ti di fun ra e ba ni pe ohun fe kola o abo ohun fe si gbere iyen yato sugbon ko ma se fun won agbalagba ni to ba fe se fun re ko lo se
0: ko lo se fun la re
1: be
0: so bi o oro ila bo se ri ni ile Yoruba ni o si eni to tun se monitoring
1: sori
0: te ba fe mo bi te yan ti wa gba we olowe o e gbo bo ti soro
1: ede aho mo se soro so ibi ton ti wa
0: mo emi se se bere de lowo yin na se yan sa won ti won ti won kola fun ni dile yin olotu
1: mo mo pe mama mi kola sugbon ila to ko kekere kan bayi to ma fi si o ibi egun ereke o kere gan te yan o ba wo dada eyan ni ri mo
0: eyan ni ri mo
1: legend eyan kan ni ereke ni o kere gan o kere te yan o ba wo dada eyan ni sakiyesi e sugbon mo mo pon ni so awon ti mo mo ton anti mo mo to kola ni e mo de mo pe awon ati gbogbo awon ebi won na ni la yen sugbon ila yen eyan ma lati teju mo ko to ri
0: ko
1: te ila e ko tun awon ofi tori awon la kan wa te pe o da pon ma fi dudu si laarin so awon la yen ma te on ba ti ri o ma ti won ko da pon fi dudu si boya egba ni won boya mi o mo so gbogbo mi mo boya bo se nko ta awon egba ni bo
0: mo se nko ta awon egba ni e ri eri pe awon olori Nigeria tele gan na awon na ni ru ilayin baba Obasanjo won ni ru ilayin
1: nitori egba ni
0: won nitori egba ni won ko si eni ti laye ode onisa emi ni o pe eni kankan ma fe ki ila pada wa sugbon o da ba ka kan si mo itan e
1: ka fi mo itan e a le so aye yin lo yin bo a le so boya latun le kiko latun le pada o
0: Ah, so,
1: Alice.
0: Emi oro pe mi ma fe.
1: Jebi.

0: You are listening to the Yoruba Language Program on Radio 4EB 98.1. Ebo Sheyi Odaju. Ebo Ola Odaju. Ebo Kosh Odaju. Don't touch that dial. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi.
1: Como ma paru juangue. Angue da da awon yowa. Eh. Se gbadun e. Iru la o le fe ko. Gbadun oro bi si Silas.
2: A mo feran ila pele.
1: Ati lutu ase. Eh, se yema lo loju e se.
3: Ah, ewo lo kan en to ba ti en to ba loju lo mo nkan to like.
2: Eh, ise fa wo yo ye lo daju.
1: Se ti o le.
2: Abaja merin.
3: Emi o ti.
2: Mo no that way gombo kan la won oyo ma fa ni latoke.
3: Mo se nronu. Me e je ka fi beyen le.
2: Se o le lo fi agbara magba makola ni.
1: Ah, kilo de awon fi agbara gba tattoo zara na. O wa ni ke awon le fi.
2: E ri yen.
1: E le sin gbere die. Ah. Oyin o ke
3: wo tun ni e wa.
2: But sumo yi la kiko yato si.
3: Kini to mo protection. Kilo protect.
2: Ajesara.
1: Yeah, ni two factor authentication.
2: Yeah, no pe na bere ajesara.
3: Ajesara ni yen o.
2: E bo mo.
3: Immunization la bere ajesara.
1: But ajesara na ni. Psychic immunization ti wa ni e. Mijile. Mijile.
3: Mijile.
2: Si gbere.
1: Mijile. Se ti e de ti gbo follow me ri.
2: Follow me.
3: Tele
2: me kala. Se yen ni ere ta awon mo ma se ta lo wa na gba na.
3: Omo kekere kan ni. Se wa wo. Ma wa wo. Tele me kala.
1: Ye se o. Awon fa buta ma gbon kekere ni pe ta yan ba lo ba awon babalawo. Ti yan ba de fefe. Ti yan ba be di Casinova en to ma fefe obirin. Awon babalawo yen wa pe wa se ring fe ni e.
2: Oruka.
1: Ashoruka. Ba de party. Wa to ba ti po kan yan wa kan ni tele mi wa de be si tele e
3: mo kan tele lo
2: se hypnotism kan yan
1: hypnotism e bi hypnotism e ti ito ye so mo gbo ta won boda mi so so gbo boy to lo lo se baba baba la o o fu lo pupo o ti ba shuru ka yan wa lo party obirin to duro dada wa o pe ah ẹni yìí ló ń fẹ́ kó tẹ̀lé òun ló wà lọ bá ló gbà gbà tẹ̀lé mi ìfọ́ tí lóbìnrin ẹ fún padà.
2: Ṣé pé kiri òrùka babaláwo yẹn òṣìṣẹ́ ni?
1: Òṣìṣẹ́. So ọjọ́ kejì wọ́n ṣàrí tó wà ní babaláwo ja bọ́ọ̀sì.
3: Oh my god.
1: Pé kó dáwọ́ òun padà.
2: Ṣé ò lo dáadáa ṣàbọ̀ṣe ní kò lò?
3: Ṣé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tiẹ̀? Ṣé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn gan-an? Ṣó yẹ kéèyàn máa kán máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Hypnotism ni.
1: Kò sí ìkan táwọn èèyàn ní í ṣe kọ́ fi là ní gbogbo ọ̀nà. Oyin bẹ́ẹ̀ ni ayé ṣe rí.
3: Gbogbo ọ̀. Ẹ pẹ̀lẹ́.
1: Ìfọ́ tí tó gbà ògbó náà.
3: Kọ́nà ọ̀nà. Ṣé wọn ọ̀nà ṣá?
2: Ọ̀nà nínàkúnà.
3: Ọkọ̀ obìnrin yẹn ò sí ń bẹ̀. Kó dásẹ̀ rí àfún.
1: Èbi tó sọ̀rọ̀ yẹn dé fáwà ni ẹ pé ó jẹ́ fọtí ọjọ́ kejì wọn àti babaláwo dẹ̀bẹ̀ sí ja.
3: Ó ti tán gbọ̀n.
1: Ẹ sì ja bọ́ọ̀sì. Nǹkan tó tún sọ ọjọ́ ẹ̀ ó pọ̀ àwọn fa búrísìírísìí so eléyìí wọ́n fẹ́ ṣe test. Tọ́wọ́ àbí lọ ilé ẹ̀kọ́ ńlá. Ilé ẹ̀kọ́ gíga. Tí bàbá wa sọ fún pé oògùn tó ń ṣe yìí o. Òdúgbò báyọ̀ kọ̀kọ̀ sọ̀rọ̀ títí tó máa fi kọ́ ọ.
2: Títí tó máa fi kọ́ ìdánwò.
1: Tí máa fi kọ́ ìdánwò.
2: Gba olówó àfún. O fún ní àárọ̀ ọjọ́ tó máa kọ́ ìdánwò.
1: O fún ní
3: the day before.
1: Kẹ́yẹ ti gbà
3: tó. Alẹ́ ọjọ́ yẹn.
1: irole
3: baba yo le ko ni le ki baba ati ye ka ro
1: ibi to tin lo le
3: ba ri be
1: o ka da gba wa paroye
3: endeva
2: ogun ti baje o je lo kawe je
3: fa bu yen tun le olo tu ko si mo le ti ma ri
2: abu yen lagbara o
3: awon time fa bu
1: awon yo lo ba so gba e gba e no tu so ra awon yo ka won yo ti fe ran sigato
2: ah je mi ti gba fa bu yi di
1: o ju ti gba le ri ojo nro Why are you fast? Get la le.
3: Ah,
1: but I know no so we will eat on iPhone. But you had a rogon. Wow, we kai umalo. Umalo le, ya don't pass ya. You see me in love. Well, no joke. But you go on my own. Agbara.
2: Village.
1: Umbrella. No, you told me thing below. No, kule fast again. No joke. It's all right. One, you pay. Oh, it's bosho. So, you told me thing below. To one, gota. Oh, it's bossy. Tabai. Oh, you go. Oh, they're for me, gota.
2: Got your mark fast again. Cigar just in the yapu.
3: Oh, my God.
1: Is that me doing shit? I want to. Yeah. Our bedtime story, Tiwani.
2: That's by moonlight. So why to buy joko to throw it on one by a one
3: dog?
1: I want to. I want to buy a bank or jack.
3: Mr. Right. Mo so pe awo ma kin se pe radio ni
2: kan se married counselor
3: eh eh sugbon mo ni kin ju sile ko ma da be ni pe aka letter yi na ni pe ba le yan se ma mo Mr. Right abi Mrs. Right se pelu oruko ni abi ila kiko ni abi ise sise ni
1: abi wallet
3: abi apo eni ba so se ba apo e se tobi to
2: se
3: bo se gato ni abi bo se kurusi eh se o budo leji ni
2: abi ko ni leji
3: abi to ni gbo
2: so o mora ni
3: so mora ni abi dudu osun dudu osun
2: abi apon pepo re
1: se paya bi we loro yi ni abi se yan ma koko test run
3: so ni so budo ni six pack ni abi ko ti eni e yo kan na ti to
1: laye si awon mo te nsoro si bia yo si ni bi ti awon eyan ti nsoro e nsa no button soro si spark bi tele mo
3: e le ma gbo ton so bo won si ma nsoro pe ki won ni isan
1: okay
3: to le na won si ma ma lo si gym ti won ma ma won ma se so sa won ma gbe weight ma gbe weight so la ton ba nbo bayi o ya da bi kakalika ba
2: abi je so nkan ti mo ri ka ni arin ose okunrin kan ni wa wo fake eyelash wa wo wig wa gbe kini cd fake wa ni o wa real man
3: Mr. Right.
2: Pa kini ofin da Mr. Right ma ati Mrs. Right. Ba le yan se ma mo pa eni
1: oni eni temi. Wa si iyan de re ni nkan ma wa nu yan to kon ma je ki yan fe pe di ko won dano si yan ninu. Kekere ko ye.
2: Ta won lo yin bo pe ni love at first sight.
3: Tabi crush.
2: Crush.
1: Crush.
2: Crush
3: yato. Zero
1: love. Seven. Ni a kan ri pe de nkan wa to to n fayan. The gravitational pull.
3: Gravitational pull. Iyan na da. Sugbon opolopo awon eyan ki gravitational pull to gbe won. Won ati koko o boye ni yen. Se olowo lowo.
2: Gravitational pull kokan.
1: Then igba mi o kon ma n sele pe e koko rira yin ete ko te n se pe o wa lokan yin pe eni bye bye ni ti mi le fe abi ti mi le fe but ore yin wa be si gboro die die
3: se to ma ti ni to ma ti jo n so re si waju si
1: titi yin to de n gboro to n gboro won a wo pe igba mi gan elimi lo kon ma wo pe o ri ko je man se legbe lagbaja ni
3: bi ba
2: wo konu si
1: wa be si rin sme sme bi eni ti won for
2: so muti
1: lu se ko bo nkan to ba so ko eto je ki yan rin o eto je ki yan rin wa je ma rin lu se
3: abi ki no e ma dun
1: no ki no e ma dun
3: to ba tin bo a tete to le abi ko ni
2: awoso gidi
3: awoso gidi
2: akosale apoti sita
1: Owa ti mo ise mo drink ti obirin na feran ju ati o bi gbogbo awon kan be yen
3: o ti lo se research
1: o details n pe a soro fun yin de ni gbagbe e so pe cousin e to n gbe Latvia nkan wa o ti mo e kan mo ma so ma rati nkan lo do de ni o
2: nkan tani yen so nkan lo ranti
1: iye lo ma ranti
2: tori yen lo fi lala
3: awon ita o yoku so
1: no ko ni ranti yen nkan te ko ranti bi se kan ko ni ranti
3: ji wa ranti yen
2: nkan ti mo ri mu ni gbo nkan ta ti so yi ni pe awon nkan ti o ma wo bi ila en to leji
1: ila
2: se bi be yan se fe mo en to je the one to je
3: elomi o le se la lo
2: en yo kan mi fe
3: ehn o le se la lo
1: mi ba o yo to to o we la po to ye bo re jo
2: ati e saba ko la mo ni
3: elomi to leji abe elomi to je pe awon mi won feran eni to je pe o ni big eyeballs
1: and so en tin so physical attributes but
3: ati physical ati
1: I think
3: gbogbo e na ni
1: gbogbo e na la mo ni
3: ni o lati
2: so iwa ti
3: iwa je koko
2: iwa je koko
3: eyan le rewa wo ti o ba ti ni wa o lagbara
1: ko le sise
3: ṣugbọn awon mi won ko awon mi si lo ko jo won loju ṣugbọn ti elomi she dem won pe won ni beauty is in the eye of the beholder
2: ben
3: eni ti yan ro boya o burewa o le rewa dada loju elomi
1: ben
3: tori na orisirisi nkan ni awon eyan ma nwo lati le fi mo Mr. Right abi Mrs. Right
2: se nkan kan wa to je Mr. Right abi Mrs. Right to mo su gba ti enikan so ri pe ko really sin ko so elomi I no do den ko sin nkan kan to nje be Mr. Right abi Mrs. Right e wa wo pe se awon values issue align se ro pe eni yen nkan to so so to ni be ko sin nkan kan to je Mr. Right abi Mrs. Right
3: we Mr. Right fun eni yen Mrs. Right fun eni keji
1: kini back on no ni ba ni awon yoruba
3: back on meji
1: awon elomi wa to je pe eni only the twin flame one o ma ignite a kind of shemo we kama so yoruba and kuku no lo to ni yoruba school egbe wa so kini cataclysmic
2: Ah, live wowe.
3: Kata no npe be. Ah, so pe nkan kata mystic.
2: Ko si kata miss kile pe no.
1: Cataclysmic.
2: Kata ke yo si ninu dictionary.
3: Won ni kata no npe
1: ro. E ba fi wale o, tori wa si ko ti logo.
2: Se kata ile wo
1: dictionary.
3: Emi ro be ni ko bi kata
1: to. Ke wa
2: Awon ojogbon ko
3: si kata.
2: Awon ojogbon ko
4: from Breastgrain, Queensland. Breast screening is recommended every 2 years and is most effective for women aged 50 to 74. Having a regular breast screen could save your life by finding early signs of breast cancer. We also provide free screening for women in their 40s and those aged 75 and older. You don't need a doctor's referral and an interpreter can be arranged. To make an appointment, call 132050 or book at breastscreen.qld.gov.au. Authorised by the Queensland Government, Brisbane. Station sponsor.